na tarivariva ka makajalanan maarizok no amaraso vuvo no amaraso kasuso ulyasuna pawarantaso varong vilyokanta maraturuan ayaw na ikaw ang chanuson winachinglayan ti ina saling